0: mphikishano za ulimi wa mbwete mbwalo mwa distritu ya Gorongosi. Thangwe yalembero pa Sumana Damala mhimba za Kudzu panzidzwa kuti atsakulima akadikira akolole. Mbwenye pakuti moto uyu ngokuchita ikwa na thangwe kuti atsakulima ndadalima minde kusiyana siyana tora kuti atunde moto unaodoneka. Mushadore mbwalo mwa Gorongosi mbuya Pedro Musengi alonga mbatawira kuti elupia yefudza udidi mbwalo mwa district mbwenye apemba uipi ubodzibodzi. Kukonda kubverana pakati pa ubale ipi piri kuthonywa ninga thangwi ikulu kakamwe inachita kuti anthu adzipheke. Mone basi kuti nsamphundo wakudzipheka uyo usasosekera mathangwe akusiyana-siyana ipi ndipi kulonga kuti nchakuipa chakutoma kakamwe pakati pa ungumi pyalongwa na ala anatsakala mabasa aungumi muno msofala mbuya Vasco Kumbi. Vasco Kumbi alonga kuti nzero zileza kuti munthu padangwe nzero kupheka ndi nyatwa pakati pa ungumi pa mwinji mbwenye kwachi ipi pirikuoneka pa munthu na munthu pakati pa thunga khanda manyerezerero peno mwakuphembera. Ibodzi pa matchapa kwana matatu anachita basa ya kulima nkalipitu tuera kudzateketa matsamba ndiwo kumangwa mbwalo mwa distritu ya Mwanza mbwenye anati asebenzi Sumana anafuna kudza mafabirika ntsenda longefi awa alikuchimikwa pa chisa cha Galinya mbwenye panati padzoneki amuna akukwana makuma pfemba tuera kuti aphati basa. Mushitadore anatsogolera Mwanza Maria Almija Pulsera alonga kuti pakusebenza kwa iwo mafabirika nepe kudikhira kuti pizinji pina chinja khundikhundi kwa mfuma mbwalo mwa distritu ya Mwanza. Zakumalisa vesera radio zikonga kuti apulisha amuno munzinda wa Beira amanga anthu akwana awiri awaphumbwa kuti asagulisa mbanji na pinangu pyakuipa pina bweza nduli wongo. Mbodzi adamangwa ndi mkazi wapyaka makuma tatu napita nthatu pyakubalwa mbwenya phatu na mtengu zinji wa chamba ninga kudachita kandiveru wapereme munu msofala. Onorio Shimbo adziwisa kuti awawiri awa pakumala bema mbanji ane wakhala na nsampho wakufamba mbaba midzi yanthu. Tabva tirepa za mumphu likatibwerere pontho pa piri pidakwati fevesera nyumbe mphepo tolongo kuti mbwalo mwa distritu ya Mwanza munati mpaka Sumana funa kudza munasebenza mafabirika kukwana matatu mafabirika adzafuna kuti atekete mapepa mphangwa zenezo pontho na nzathu Luis Tayado.
1: Distrito ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala ndiyo ya kuti kubukira pa Sumana inafuna kuza inati ikale na trakite boss inafuna patisa basa miti ya nkaliptu magamaga beonsenipi funa kita mapepa. Tena kupangani kuti ndi matrakita matatu nafuna mangwa bonfish inati ikale ya kutoma. Pinalonge finzizi yuno ndi mbutu inafuna mangwa pa posto administrativu ya Galinya mbutu inakito mabasa akubalisirwa kwa kumangwa kwa mbutu. Pinei, mostadora on distrito ya Mwanza Maria Almija Bulseira alonga kuti na kuchimikwa kwa mbutu inepi na funao makamaka kuzesa utambaruki kuna distrito ya Mwanza. Ninge kulonga kwati mbutu zezu zitatu izi zinati zikitisi kuti anto kukwana maza na mafemba agumani mbutu za basa pontomba kalambo anto anagumanika ni distritu inei. Maria Almija Pulseira alonga pontu kuti na kuchimika kwa mbutu ineyo distritu ndiyo inati za kale pasogolo tingalonga tangu ya mabasa mfuma.
2: Este presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que vai ser uma...
1: Apa, mostrador um distrito e a Mwanza Lukulonga Godim. Tuna kupangani nzizionu kutifi panu tamala chimika michini unsene tura kuti mbutu ito misebenza. Tuna kupangani kuti ndi mbutu da chimikwa mdistritu ya Mwanza pontu chimikwa kudekitai inati zese udidi uzinji kakamu tingalonga udidi trikulongera makamaka makamu. kukhalirwa didi kuna mbumba. Anthu azinji apano pa Luwane atsanzaya kakamwe na kubva mphangwa zenezo. Nakuti mdistritu inati tambaruki, anthu anatagumane mbuto za basa. Tinati kupange nembo pontho kuti kutambaruka kunafuna kita distritu athu ino. Kunati kuchitikembo mma distritu anagumanika mkwete mkwete na pano pa distritu penu Luwane ya Mwanza. Ife muno tina mikalipi tumizinji kakamwe. Fala ya mustadora wan distritu ya Mwanza mai Maria Almija Pulseira mbakalonga tangwa kuchimika wa kwa trakita inafuna sebenzesa miti ya mikalipi ti.
0: Basi, avesera radio tafika kumapetu nazo mpangwa zatu. Tulongu timbalu makudzu ndistritu ya Gonongoza munu Sofala. Nchiri za kuperingana zishano za ulimi wa Mbwechi, Zapi ya Sumadamala na Moto. Ndistritu ya Mwanza montu munu Sofala. Mukila sumana funa kudza. Munati musebenze mafabirika hakukwana matatu. Tera kutia teketi. Mabasa. A matsamba pero kuti mapepa zenezu na zinangu zakita mhangwa zatu ini zinanga ndine ni chukari mwajape kumichinda patiro na Karla Kumbi sala numadidi.
3: Mhangwa Zansofala.
4: Por que a vovó está a cozinhar hoje?

Shakadi mpukiritazo kuimba ka Kenneth ya chiti ndega. Kuno jirukita shano makuma shano no mseso mrongo muna za seti 54 panguwa na hatu takuya no masoko kufira maputu ngondimi shpoto kespera po tina zuwira mshirongo shongano inda no birikira mu usiku ozuwara nga masterino. Wala, katongo ambe tazo kuimba kamai varieta juwa kuimba chiti urombo.

0: Chakadem porquê teremos tirango chongano em Tanambiriquira, confira com o Rádio Moçambique, emissora provincial, e a sua fala 8251314, dia o fone de Xandissa Panguvaino, Curcudabijana Nemo em Porquê, Tinoana Kuti Tano Kutungamira. Alô?
1: Alô, Sacramento?
0: Bozinotizina?
1: Bozinotizina, Mugubia na Pastor Celizardo, Bechala Kuno Nyamatanda, Metsira.
0: Jacanaca. Jacanaka Baba Pastor Felizardo, Matvi Girenye kuvira kamtujira.
1: Ah, apa tabigira ni ngano imwe basi.
0: Ah, ngano zakaita zakaitwa.
1: Ah, zakaza kaita majito mawili apandira para.
0: Ah, ndi indio hiyo. Majito. Ndi indio hiyo, ndi indio.
1: Indio.
0: Ehe, tinoda tinoti ndi indio.
1: Ndiona
0: hiyo ndio
2: matita. Ndiona hiyo matita. Ikakabwe kana kabwe kana kuti zindwe.
1: Majiso mawili apandira bara.
2: Si, ikakabwe kana kuti zindwe.
1: Nada nada
0: ndara. Maita ushoni mumuka kunanga kuti madisho mawili adalika murambo.
1: Apandira murambo ya.
0: Mazomukira kudura zvinhu.
2: Madisho.
0: Mashaisha kuita ibo mumuka kuti madisho.
2: Ni madisho kuduka kwayo mashaisha kuita mu.
1: Yeah.
0: Madisho, matenda.
1: Madisho
2: ten. Imwenize.
0: Imweze.
1: Ndatafika ufangu pakati pa bara.
0: Ah, ndanika ufangu pakati po Jombe.
1: Ah, ndakia pakati pa Jombe ya.
2: Dande mtande.
1: Ha?
2: Dande mtande.
1: Ndaramba.
2: Ulilimi mkano?
1: Ndaramba.
0: Mpanja?
1: Ha?
0: Mpanja.
1: Nato ndaramba.
2: Izuwa?
1: Nata.
0: Sakanaka, takuzo shamunoda. Tekanyi mwenye kudea mnaye.
1: Nata, nizo basi.
0: Tidulide nji? Timtekide njedo?
1: Ndapasika ufu kwa katika mbaka ni Bembenyika.
0: Bembenyika?
1: Bembenyika ya.
0: Bembenyika nzini? Ichisena ichi?
1: Bembenyika nijisiru pa nyanzi pa saka zumwene izo zisakana tambara teba kutima marame zisakama pa mwepo katika ninga ufuke.
0: Zakanaka.
1: Tena chata pa kemera Bembenyika.
0: Zakanaka. Waro jedu munu jizwa?
1: Ya, dudu zati zo.
2: Shikandwa cha usengi.
1: Ha?
2: Shikandwa cha usengi.
1: Kangwa?
2: Ha.
1: Kwa ndakwa na kripeti
0: ya Shakanaka Baba Felizardo, tinubonga shukuru saranyo shone. Tadavi jana na Baba Felizardo vava mpurukiro kutungamina musiku uzonya masarino, mshirongwa shongano, indi unambirikira. 8251314 ndio fone tri kushandisa panguva ino kurukuda vijana nemu mpurukiri. Alo?
3: Alo?
0: Zina?
3: Zina ndi João Gurukwaro.
0: Baba João Gurukwaro, murukwapi?
3: Zimbergetera Nyamapaza, Maringwe.
0: Nyamapaza, Maringwe, Zakanaka. Matwi gira nyumusiku huno kufira Maringwe?
3: Dawe gira indio, Sakramento.
0: Tekanye tizwe.
3: Tongera ngera mudene mwaro.
0: Jiso.
3: Napendera.

0: No.
1: Scum.
0: Ah,
2: ma
1: Mpepo?
0: Mpepo, sio ni na kipisa ndogo.
1: Ndio na idaya. Na ndumtande?
0: Mabora.
1: Yo kumisira?
0: Na ndandika kuzwa jimwenye.
1: Ahede, jedu ngai ji? Shiri makombe? Ukachuona inga chuna kuwa?
0: Ukachuona inga chuna kuwa?
2: Zakanaka. Jelu, zakatele rukire nyamase, jundiru kusana kote mdure. Teka, ndaenda Johnny kovona juau, ndavia kuno, ndavona juau. Ndawe
1: Ndawe Ndawe Ndawe Chumfana chama twalise Chumfana chama twalise Ndawe Mbia na chikulo zina ude ya nati
2: Sakanaka baba mvumbu kashtigo Saranyo shone Tinoziwa kutimuno vya zoku zoti Verengira mbirikira mbaimbai Mushino shirongwa.

0: Ano mo may jem porkiri, alo?
1: Alo?
0: Zina?
1: Zina Vaize.
0: Vaize?
1: Vaize,
0: Vaize. Faizeni?
1: Vaize.
0: Vaize.
2: Vai ver.
0: Vai ver. Vai ver. Para estar com a minha vai ver. Já canaca, mativi grenhe com filha de chedeia?
1: Chedeia.
0: Mativi grenhe, munenhe? Mishino guaxino?
1: Alô. Vana, barcumuzi, vana, panda, varibatá.
2: Na finha?
1: Apo, mapendeia.
2: Munenhe?
1: Munenhe? Viena, munenhe?
2: Ai? Ah, jero ngai shiri makombe ukachiona ngacho dakuwa.
0: Mushiripo? Chinaona kuti vato mulipo. Aha.
2: Ah, ndani kama.
0: Tinaona kuti atishadipikwa ni sababu ya notion. Tino chumba shukuru baba Vaivin. Atisha kwa nisi kuzwa izwire nyukuru nuku radio Msambiki. 82-51-314. Ifoni yadiru kishandisa kuruku davijana neimu mpurukiri. Mushiro mba chongano indi nabirikira. Tano mumeja mpurukiri. Halo. Bozino tizina. Ndawe.
1: Buena agusti mpati.
0: Baba Augusto, muru kwapi?
1: Ndiri terminale
0: kwa ceramika. Jakanaka, matiwe gire nyingu vira kwa ceramika, Baba Augusto?
1: Ndiri ceramika,
0: tekanyi tizwe. Tino chumba shukuru bote rada juka. Tisi tutazwa indio matiwe gire Baba Augusto. Mkwa kwa nisa motifonera, tishina mseswa mganana kutichida vijane nemwe. Mushino chirongo chongano indi nubirikira chiriku zika kufira kunu kuradio Msambiki, emissor provincial Yosofala. Alô?
1: Boa noite.
0: Bozino, tizina?
1: Zina, boa noite, Gunjari.
0: Baba Gunjari, muru kwapi?
1: Dika, siya, abu.
0: Ndawe?
1: Kamiyava, kamalinga.
0: Matibi gire nyi mosiko huno?
1: Andika, dami ngira, nukitati, matikula.
0: Ngatirizwe?
2: Muto palato.
0: Muto palato kuseva.
1: Bazende pejao tuku, eh?
0: Imweze? Aha, ngatende.
1: Gazina rovia no mamuru juaro.
0: Gazina rovia no mamuru juaro?
1: Ah.
2: Shitaitai.
0: Shitaitai. Shitaitai.
1: Usami.
2: Shaitai, shaitai.
0: Shaitai.
1: Ndaramba, ndaramba.
2: Zuwa, ana utimweji.
1: Ndaramba.
0: Gazirina rovia numa mrujuwaro.
1: Gazirina rovia numa mrujuwaro.
0: Ndondo, cha usiku.
1: Ndaramba.
0: Zakana katakuzo shumunoda, tekanyi mweni. Ndawe. Aha. Tidurire nyi timtekere njedu iyo yomananga yakuti gazina rovia no murujwaro.
1: Gazina rovia no murujwaro tibundi saja.
0: Saja.
2: Saja rovia.
0: Rujja kona jizori kwapi?
1: Ai.
0: Rujja kona jizori kwapi pasaja.
1: Ai, ngokani kuya tirugara ngokute ngokupoza ngokupakari nwali mama chika no ndalinga pakuwa
0: Jakanaka.
2: Jedu ngaji. Chini makombe, ukachiona ngachuda kuwa.
1: Alangeti. Alangeti sivovoe. Ndadia pindo kuona mnenge utakinda mangwana ngandina.
2: Nada, nada. Munacho mpondo kwa. Kwa mviri penyu.
1: Ah.
0: Imwezi ngai, teka, ndavura bachi, uhendo ushiripo. Ndaramba.
1: Ndaramba nyoka chakulu.
0: Ndaramba, ndaramba.
1: Mazundula.
2: Yo kumusira nga ispanga chidoko chavola cho.
1: Ispanga chidoko chavola ncho.
2: Chavola ncho.
0: Zvakanaka waruka mu kudarika mumaita mpurukiro gumisira takumpeke jemweze kare taipona ngomiji jomurara
1: kare kuti ipona ngomiji jomurara
0: eya naimi mimi
2: mwatopona
0: na ijona mijijo
1: mjio kanaka
2: na tukatari baundi chona mumiji
0: Makato jiha wa miji jomurarejo.
1: Ya. Seguli ni masumasulunga wa soka vanga mani.
0: Zakanaka baba gunchari. Galangi pona po timudurire nyumuchizi wango mfonimo.
1: Brigade, brigade.
0: Mm-hmm. Zakanaka. Tinabonga shukuru ngo kutifanyira kumaita. Waro, takushito fungisa. Taka kumpiri mchino shirongo shikawara.
2: Hele, ndataka kumbi. Okasiwone ngashida kuwa. Ishirevu hapana wadula ndio teka shikandwa cha usenga usenga isaka wadula baba guru guru kwalo ndio teka shitatu kuti shumfana cha matwalisi shigurumbana wadula baba Lukas mashati ndio teka shirongo mune kumsira kuti shipanga shidoko chabula ncho isimbe hapana wadula
0: shakana kanini jonda teka I morongo muna jadu hambiri Yokutanga ngo yekuti mwana wa mangu anopeja bana shingongota ijingiji ya dohwa kuzoti imweni yondateka ngo yekuti ndainda joni kovona juau ndavia kuno ndavonazve juau izuba nokuti mweji ya dohwa kuzoti ndafura bachi huende ushiripo imunazi kare taipona ngomiji jomurara izamu tese taima zamu kare Shukana katina bonga shukuru shikora ngo kuzakuwa ita mshino shirongwa.
2: Hede, zinangu dinda ndo yishwenge shikora. Tabonga mwese ulekalea maprokita shinangu wa chua chongano. Indi umbilikira shukada shukaito. Ngajise uvana, vana wazukulu. Wakule chiziwa wa chini ngano, chini umbilikira, chini shukada shukaito. Niyuwa sulane zao, sulane zao shoni. Zinangu dinda ndo yishwenge shikora.
0: Wenga panteku imazo mshino shirongwa ni John Sacramento. Trikuti komuri. Sanayi mshakanaka.
3: Idisu na imimi. Tinubunga ija. Numbirikira.
4: Zvakaita zvakaitwa
3: indio
5: chikarahwa chapera bani chichikwakwata
4: ndaramba
5: wapembera